nana demina kolo sama teme ka dunya na feyi bi jamana modi ko fo ka masuri da nya fe ala bulu nana ni mine fere te ka masuri da nya fe kiri kibi mine fidi kini kini kuma be fo ati bila faki.